0: ne ya na program ne ba so si a bon na ya ba bia wo bia na holiday jado ye bia na bra bi eurade be kasa
1: amen
0: eurade obekasa
1: amen
0: wo afori bu chee so

0: Amen. Unusual recommendation. Send a bekodia ma warm.
1: Amen.
0: Nipe biara hompe wasam no. Send ipo na na be di hu nkomo pa.
1: Amen.
0: E wo Yesu di ma. Adwuma biara na ka won sanka.
1: Yes.
0: And na obi se ka.
1: Amen.
0: E wo Yesu di ma.
1: Yes.
0: Babia wan susu.

0: ɔdin tirema ni si nsumu ani anisuo ade se bibisi kwa elisuo krampo ni bibisi a na obotaye ma ni si mesi abrabo aye bo no na na bo ache 70% e bo no honhom
1: ya dia twa de dewo
0: pia am de tete na ye nisuo nisuo na me akosi ska mo sele na mesi enko di bankuru na ye nisuo nisuo
1: ya ma wit no dia
0: emom pa ubedi odi ka di osunsun
1: ibu onda wani muntino
0: nipa wabra bo besa ubewu a
1: ayo
0: nika ewu osunsun
1: ado
0: bi beso da yani atunutu o ade be che na afi manifest
1: I don't think now what am
0: ben isu o
1: you see
0: man pa bo nya o
1: wa bomba
0: mi se nda papa mai milisu bibi kakra
1: ni muntino
0: how to say na the prophetess ma big behind you
1: amosia o
0: bo nya me bobi dine chinga kakra kakra
1: mom bayo
0: Chiao baby bia obi akọ de ona okunu na mi chiao papa bay obona kra na 1 week wa makra kenot
1: na mo mba
0: empire bo yo bobua bua no body bua no be 1 week kra na nya bi ona ze abọ ho ba kusi the following week se men ko ka men ko individually mabom pa ya cha ya 5 ene kra mi dimi mo na so fo ne ba
1: I wonder
0: is enter one na den na